0: all the places that you can visit them or give them a call to know what policies suit you. Now on to our interview.
1: Hassan Silal Ndambota Guinea Conakry ndun tay depuis 2008 depuis ndun tay yang mbenn nadu ko mum nati me sina do ko me mo woke bawo watu e ka fo 150 le mo bayde ha boro le sana ko ya do moro le ke itele ba yube ga nte ngadu marché kono sir kun dan lon ne bri kaman lon ne nyime te boro da boro nga wulwa e ga me marché ko da bo mu kadi yamo o watu ntele mo ni no mo la bagasi bula ma ri tamare la mo be marché ko ya lon ne bajulu ma gis te taw so yoni so ta man ke bri kaba ta man ke latir kun da man ke tayu di man tanjedi ntan ka rawol le ke e tunda san hanyum watu nganda bu mu yol wul kono nganda kuran yo wul kono nganna do moro sangol lu kono am wato 2009 wato place bi ne musu de musu ne musu do no yele ndaf tara nga ko to on ko wota sira lon sira lon la men fara na business o na ta nyama nga nak finke a tendina la ko yes yim fana mo kendo lo ti musu wala lon to da ko musu amal la ko mo lo mo tere masa boko da ko nya yim fara mo lo anu namu musu atebi yanne sai ntanga ntambe tourne ko no nata nga bagage sa nga dala ta besirin dula kelen hamu mo nyo mo nga foto mo ding wudu na mo so banta mo da abe fo yesina
2: almanya ma kabra
1: nun dingo ndingo be yeng ndingo gele ne de pin dun ta gambia no man problem so toya man ke so toya ma mo bu te jang man ke so to police ngol mu nata kamma yimbi sen ko no so ntam yo kabisina yo batala mo dogu ya wafu amada ko lañi nangamule mu agodo man trebulo ya tabulo ya wa fo ta dara do biye ay fanam man gula godo do man di mafi bu li fa fe ñoy ila godo be mi sanna fanam hawo san fanam hado aman ke fix price ina ta yenni nan kay na mba ko len ko 6000 e diya mo o si ata ete yel so so do e diya mo tam fanam ga yube yes nga san ñin na xam fanam bi do man dum ko mbem wuli ke so be mbit kemelu lu so to ñin ko no mba do nga wota nga do fanam ñini nga bisina ke wo ñam ale nyi ada ta sai sai nga bagasi dole ta yaji obo pulo ta nga uta nku ngulo ta nga nati yang o ngko le mantere yang nga ta mo dole ye mo dole lafta ye wafura adin nan ka nati yang nga wa fa da ko nye mbara nga wa fa nga yu be ampara be tanu so tola ko nga nadi mbaya ko ta mol bon tere mbul la yam mbe ma koy kam ala da mal kam ma koy bala ka do bi mo be ma koy ba son tam suto be kelene nte do mo mando mo rosoto men dum ba sukran ndam ndi labta ngam ndam ndi ngodam ndan jibo min ngalla
2: yela
1: so mo ndanga sam ba sukul aman tere mbul la ngata nga wo softi ndon toni ba sokoy lon ne dindum be mo betal softi a godo man

0: cambiano 40 millions. Parce que manqué na finkel ala ke ila hagi be dula le habalu be dula yula. Mba mama njallo mba mama na mol manjere entel da mal ya. Family be entel bu. Mba ma biye ndin sababiye to biye le.
1: Ask him how did he come about the selling tent?
2: Ikolong yebe nun nyin daba borol nyin ku ko nyin nyepero borol nyin mun borol le wafuka kadri dunta nan Gambia ebe nun waf ebe wafuka no sa yin na tala banka nyin wafu nyadi le ni
0: okol
2: ni nyin ji tongol
0: okay sa yin nyin mu jomun banda de
2: ha
0: ay ko dum param be tamata maga ngara war na godo nyin nga godo so dole so de atanga biya no aka ko plate no finkel wafu complete un fry pan ya ka ko wolo wafu on na zani sai ate be sirin ya plan babu le defum fa ngaje nga godo dar ko ita am sadda mi sa bagasara sontam ana ta bagaso ninna amalo ka bagaso minna sontam wa ka bagaso na tim fa nga yube ah ni maybe tentu mun to wula kampino nga fixe ko so maaje ah nda ta ninna ah mun fa nga ko sontam nga ko la ni ngoro mun ka ko oh 6000 aka ko ne 5000 ben ta fa na malo aga won da 5000 ne bambulun ga ngo okay anati.

0: ñaata at
1: ngay defa NRA yi ci yoon bi ngay gis loolu xam nga ñene su ko wax ne politique fi nga du politique
0: lay de
1: dëkk bi ñoo wax yaa ngay wax fii yaa ngay wax si maa bi ak la fañ ñu ngay dox foofu noonu ñun tamit da la man si maa la
0: gisul
1: way tere la dina la ñu rafetal ko rek si maa la fañ ndégg ci mboppa personnel pas disability wala nga ne way tere ñun xam nañ ci mboppa lan lañ rek rek am jabar am dom am family dañoo dem tapato ci ciola
0: wallahi
1: dafa wusu nonu bax na mu ngi fess fo wala jaar mu ngi fess da nga rombe
0: na wallahi xawma naka la ñoo rombe
1: mari fu nekk ni ñi ci no way way tele borom pus pus
0: wallahi
1: fu nekk ni do na drafa yi am na ñoo xamne deug deug am na yir mandé way am na ñoo xam way da nga ekati sa ban bi sa ñu ngi la duñ la falé sax
0: duñ la uyu sax
1: way way ha ñu taal ñu la ya sa pus pus yeb man sirma la wa man borom fu ci la de yiram yena ñi gëna borom bu bu dañu seen xoj dafa fess tép ak ndox ñam ñu ñu gëna nawet dafa metti
0: duñ mëna gëna sax wallahi
1: dafa metti because ñom ci na ci ñom ci gënu té duñ mëna dund ak ñi am jobot
0: akay
1: ah ñu ko wara ko ci da de bëre drafa yi di xalé yu ndaw yi ni nekk ci trafic yi ni xalé yi la ci ni mobile ah yo sa la ci sen jam ngi neta auto bi ci jëm ma sa di tém ci nga yoni nga tap tap yo do dem training do dem ben route of training do dem dara
0: ni
1: do la lay pour faire respect traffic ko bu do respect traffic
0: do respect traffic sa
1: nak no na kom nako way day wara won ci ci djiko yi ni wé ci ci djiko police yi ak driver ak ni ñoo nekk ci le préter mais lu ma mu la laccé tamit légui ni ni ni adama baro anas na wañu na essence lepp nak ana driver dina wañu pass yi wadi nak ha gambe rek la gis lu yokku du wañeku non la den ko wala ta de wañu fi yokane ni yokane ten dala ci yokane fa dala ci legi ñu ne wu wañu len esan legi ne ala du ñu wañu pass yi
0: ñu se takal war nañ ko wañi de suñ koy wañe essence rek
1: waaw
0: war
1: non do baama authority bo mu no president yi transport union ko xamne mo naka di gaffe traffic bi legi mu ni nak wañu ne essence na wañu den tram wa gam ñu wañu pass yi gene passant dala ci yo indi wat koy ci ñu bu gare point ci ñu bu gare 5 dala ci ñu ñu gambe da ngay togn nguur bi legge legge degal ni ci ñoy nguur bi way legge legge tag nguur bi tamul legge tam de ba mu emphasize policy am idée mu emphasize loi bi de
0: mon
1: dika bi dafa am loi ñu bu ñe dal masla bi masla masla bi mo ya ajun dika mu tañu delu kanaw lool lañ ko wala gëné bu sen ki la so defé lu waru rek ni la karawas ñu won la keneen ci ko gis ni na ah rama moytu wa su la bu ñu do la fitti do la 500 do la 100 ngene ak ci wadom ni ya domi baje ni di na soti du soti ha dañ ko ci ci ko yi su nga ci ci ko mere dina ndif nice gambia de ka bu am barke la de ka bu neela wa ci xol ak wa du yoon ni xol ko ak xol ni wala yomba ñu ras ko ak odu sawel ras ko mu set
0: set wecc
1: ñu wa du di lay christian lay wa ci xol yi dafa ak ni nga lanté ñu understand ni ñu fu yéré mu tay mu ko do dina yéré mu woy télé am na ñu yéré mu woy télé nak wa dara né yalla suma ko wé ma fenn man ci woy télé la boka wa am na ñu am jour mandé wa am ñu suko ñu am né lu yalla am doyna tay ñun la nak télé ku mo doon yalla rek ko am
0: yalla rek ko
1: jëre ñu ma hel nak ma dégg lo thank you very much
0: jëre jëf mi safal ñu la jajeufal bu baapa yow tamen sa contribution rafetna be pare rek ñu ngi oté wat rek ci 7050547 ñu ñew rek ne ku nekk rek bo ci nga boka ñuko waxtane ko rek te xamne adina e du ciere way dañ koy laalo te comme nim ko waxe ñuy jégalu ci cadeau bobu ndax xam nga régalé rek ñun wax kat yi mom fokk ñu bu ni suñuy wax lélé ñu bu ko wax mu leer motax ñu démé non waye xam ngeen ne ku ci nek rek am nga woy mbokk bo xamne woy télé la té xam nga nit ku télé mom lam aajo moy ndimbal waye yow mi télé wu sa da nga aajo ndimbal sa katuma nak ka télé kon nak lolu ñun ño wara dimbalanté jappalanté é sét li gën té rafet ñu diko def té yoon bi é muñalanté be dem war na ño mëna am lolu ma dañ ko mëna def waaw ndax digante fi ak jaraso ma sax sori wu digante fi ak passé sax sori wu sori bo xamné tan ñu mëna ñakalante mu ñalante ci moto waye moto xatna waye xol moto bi xat suñu xol yi ñoy gëna xat ndax da ngay gis ko xamné sax su togué ci biir moto bi sax nga ne ko may ma romba sax pour mu may la nga romba sax lolu fitnam la nit ñi ñoo bëgg fitna fi mu nekk ni bés sooy wax sa ak lu mu neex neex neex am na ko mu naxare te loolu warut ci ay mbokki neen doomi bajeen doomi ndey suma raka suma bajeen suma goro you know naka lañ war a mën a bokkee noonu te mënuñoo muñalante lu ndaw ci kaw yoon bi et dëkka nag balaa neex ña ko moom am ci fula am ci fayda respect seen rules and regulation waaye ku ci nekk soo nekkee ci kaw yoon bi wonewuloo fi dara ndax mbokka ya nga ne de ngay defar defaragoo de defaragoo nañ wax nañ jëf diggante Westfield ba Churchtown mën nga fee am 1 hour suy daw te comme ni ko waaji waxee nguur gi gis na ko ñiy defar yoon national road authority gis nañ ko mën nga faa am 1 hour ñaata at buñ defaree yoon boobu ñu ngee gis lu mel noonu ak lan lañ fa lan jéego lañ ci jël lan lañ ci jël ñaata at ñu ngee déggane xale bi rëcc na fi folee na fale dugga na nii demee na nale moto bi daanu na ci pax ba silaa bi ñoo teg entanut moto yi su tawee sax doo gis silaa bi dangaa dawal benn patax ci biir te bu fekkee yaa ngi koo gis ci nawet bi yëpp kay bu noor bi jeexee at least ñu war cee mën a def dara waaye su fekkee ne nag diñ koy niñ koy gisee duñ ci jëm dara kañ la mooy doon dara kon bu muy jokkoo bi mooy 70 50 547 mooy bu muy jokkoo bi foofu lañ mën a jaare 70 50 547 foofu rek lañ mën a jaare sëñ bi yoon boobu lañ ci war a jàppale ak yeneen yoon ñeneen yaa ngi ci yoon yu xat fii da route yoo xam ne gas tanki moto lañ fay def wala gas fa banta léeg-léeg nga gas fa pax borom cycle mën na faa daanu xale buy raam mën na faa daanu yépp di xatal yoon bi rek léegi-léegi sax nga gis fi baax ci yoon bi nga dem gas fa maami pax gas fa sa banta wala nga def fa sa tànk nga pour pousse moto yi rek wala cycle yi ñu dugal ci fu naqar yi waaye ni ñuy duggee ci pax boobu noonu lañ di gën di gasee pax boobu di ko yaatal kon yow mi dëkkee ci yow mi dëkkee foofu kay te sa bunti kër la balaa ngay dem di gor ay banta kay utal ay xeer bol da tuuti soti ko foofu sax mu tane nga am ci tuyaaboo moo gën nga lor fa nit lor fa sa dekandoor amul njëriñ ci ñun kon 70 50 547 foofu mooy bu muy jokkoo bi am yenay police yi mën nañoo jàppale waaye màgg bu dugur ci biir lëndem su la nit ña gisut war nga mën a gis sa boppa nit ku ne xam nga lu baax xam nga li gën ci yow ndegem nag ñun am nañ lu baax xam ko kon ñun ñoo war a dimbale suñ booba tamit ci lu baax loolu ñu góorgóorlu ba mbuba bi ñuy solal ñu jom koo sumi digga la dekka bi moom secteur boo dem rek ak seen jikko waaye ñun suñuy waxtaan ci suñu mbir ci suñu booba lañ mën a dal bés buñ toogee ba dëgga ñeneen ci seen i mboil la ñuy def seen i programme ñu nit ñu contribute woon leen ne yéen it yaaxa bi nga yaa bul xool nit ki ni mel xoolal yow ni nga mel njëkka kon ñun trayfa yi ñun ñooy number 1 ñoy yobu nit ñi fu ñuy dem ñoy yobu ñoy dem fu ne motax ciow li ñew rek ci suñu kaw lay dal kon ño wara gor gorlu baye suñu xel lu metti yagut ko ñu jël ki ci la Allo Ablaye Gueye
1: I'm going to go to the house. Demut na 200 meters o umu opako yep ndox
0: yep ndox la
1: bin tawé bo ligi mu ngi ta
0: ci kaw ta
1: su talaté kenn du fa jaar yon bobu defa dé
0: dañ ko tali ah lo doyna war
1: dafa melni kansula amul bobu
0: doyna war
1: ñun dékk bi suñu problème kansula yi la lo su ko me ligé bi yon kansula ñu wara ñew nak di déma défar nak
0: déma sé ko tay li ci baxul ñu lañ ci mëna défar ñu défar lañ ci mënu ta défar ñu report
1: xam nak la ñu bindé fofu dafa metti
0: ko metti dé
1: bronker yo yi déké fofu ngi jël ay tank moto tégg ci kaw pour mëna diga ci sanké lo dafa metti dé
0: waaw su ko défé rek ñu wax
1: xam yo di yu bari na ci dëkk
0: ah kay
1: amna suku ta fi yon bobu dafa dag su tawé fu mel ni tay ku fa jaar ci goudé fofu ngay fofu la sa moto di dess dafa ya so kansula nañ dog dimbalé dekk bi
0: mo gën
1: sen wax bu bari wi
0: mo gën
1: bana ibu ya jere je fay
0: bana gay
1: ala
0: ñu jajeufal la rek ci lolu moy ne rek kon kansula ñu ko dega waye national road authority yeen itam yeena ngey dega fuñ ci complaint ci radio rek su fekke yena ngey deglu yeen it da ngeen ci wara baye hel doxantu bor bobu set liñu wax liñuy complaint ñun itam ñu jëm ci waslu akhar dal di def ci suñu warugal ndax yef yi ñep la nit ni mënu ñu dem yep ci office dem bu joytu ji waye suñu ubé radio ñu wax ci té yow nga xamné ci ñi defar nga boka kon yow itam demal def sa contribution def li la war sa rew la te ya jël matuway bobu pour wara défar kon yow itam défal sa wala tout ça gën rek né waw driver ba nga complain rek ñu complain driver bi sak jowo driver bi saga driver bi way yow nak sa ligéy bi ci kaw yoon bi pax bobu na dañ ci wara jog té lool motax ñu jël team bobu nonu né national road authority né la road su ko défé ñoñu ño wara ñew nak repia mu yon bi pax buñu gis ñu fatako te jema delu wat fenen ñuy patrol di gis kon ñomit ñu koy def nak sometimes ci yena bor xana kay dañ fay yag rek ne bi na pax bi na mën nañ fa am lu yag bala muy paré waye lolu lañ wara gina nga fi ni ñuy ngañé tay fay di wax lu nekk rek non lañ mëna démé ci yenen secteur ñu wax fa lu nekk waye lu nekk rek ak bosam tay traffic tok lañ wax ak yoon bi ak ndox mi ak xalé yi ak way dawlu yi kon betay rek bu mi joko bangok ci 70 50 547 70 50 547 bo moy bu mi joko biñ mëna jaar